Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw pa kita to perindang. At to ya ulat-lat. Woo-hoo!